Ke ka mokgolo go retsa makateng mo retsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio yo re karametsa ka teng mo stationeng sa gago sa mantla sa Merafong 360 radio go monate a gona matsapa pe e leng gore a opisa botlhe.